0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Si Pinabisira, taga Matina, Pangidabaw City. Ako na tilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, baragurasan.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio
1: 1001.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang laban ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod ug barato.
4: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
7: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
8: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
9: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga ka-Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes. Ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
12: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga-mulabi ko.
0: Ano si pangalan ni mo, ma'am?
1: Ross.
0: Ah, si Ma'am Ross. Pila na may edad ni mo, Ma'am Ross?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh, pito-pito kapso. Palit-pagali ko, ma. Ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako po anang banaba, banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower. Pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Ganun, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, kaya kaulian sa sakit. Asa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, go.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Wilfred Jocalindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Guapo, Anya, Barato, Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Mga alaala ng nakaraan, ating balikan sa FM Radio Golden Classics.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Kinilin da balo, galang sa bangkeruhan. May nandat ka siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami ay mong tulog pa lang. Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas do kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Epektibo, barato po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Rubilin Rosales, Sandra Pael. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakain na sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Dili namin ang problema sa barley.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
5: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pagtransfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan,

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: The time now on FMR. It's 3 o'clock.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Limpaga Lindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagdala kami ng ordinahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-kuan siya og sugar, maka-regulate. Nalibay ko kay nahihirapalingan yun, di ba? Taka kuan gulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since naga-copy man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Fast Med Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tteokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Nakabalo na ba ka? Nga ang Kantilan Bank, anaay iCan Mobile Banking App. Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa umang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills. Makapalit o prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
11: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
14: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball, mihunong.
13: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
14: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
13: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
15: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
16: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
17: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale! Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at zero interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fed Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
18: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-682.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay capsules. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
5: I have it's a
6: Makabuhay.
7: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
10: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay kaso din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagdadamit ang Magnum C. Yung pagkadoog na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bobo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawa. Okay, katang natin mga palatian ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, naparapod.
9: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
11: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
12: Gutom mo kuyoy? Nag-grave kong pizza o Korean foods ba?
13: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
14: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
15: Hugo Bistro.
16: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
17: Tara na!
16: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
18: More than good pizza.
19: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
20: Ahoy! Kidney care time!
21: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
2: di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
5: Ipina Bisira, taga Matina, Pangi, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato na sa
2: di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo's Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
14: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ahoy! Kidney care time!
16: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
17: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: 5 o'clock.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak na babae, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawat dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bukod og barato.
7: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyosong International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day with proper diet and exercise. Kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Faye Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
18: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa iyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale! Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTI Fair Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
9: For more info, just visit MCOR Nabunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Nabunturan, or you may contact 0999-885-6822.
10: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega-3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor? Unsa yung vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa man galami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers!
11: Hugo's Nest Salad, sizzling pork riblets,
12: back ribs, green soup,
13: sweet and spicy deep fried tilapia,
14: halo-halo,
15: cheesy, tteokbokki,
16: Korean rice bowls,
17: bulad rice,
18: at ang super sarap na Hugo's Pizza!
19: At marami pang iba!
20: Saan ka pa?
21: Tara na!
20: Sugod na tayo
21: sa Hugo Bistro.
22: More than good pizza.
23: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters. Good morning.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
4: Makabuhay!
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Barato, Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungco, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape herbal na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang Powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Emeline Dabalos, galang sa bangkeruhan. Ay, nandat ni siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Kami imong tulog ba na? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung nakainom ka. Pwede na kadili ka pati yung nagutom ba? Epektibo, barato po.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magkalami ka una, no?
7: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
13: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
14: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
16: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
17: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko ng EXL Makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave ko pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
7: Good news! Davao di Oro, ania na ang lamiang pizza in town!
8: Hugo Bistro!
9: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kano man kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan ang Cantilan

0: bagong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin na ang tulog, lamin na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili na ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga, maayagod siya. Na mo mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, Capsule o Kape. Tapay gibata gamay, nawala yun. Kalawin sa Junior, nawala yun. Munang binting, yun ako na inom. Kadadla yung Frenom. Kasi sa Karlao, kapag kami inom, kalima, aneh. Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagay ninyo kung gusto nyo. Pati lamia yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Legume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sarili.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
12: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailang yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
11: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
13: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
14: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta. Padulong sa ubang bangko gamit ang PCnet o InstaPay. Magkabayad og bills. Makapalit og prepaid load. Makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store. O pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
15: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
16: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Lood lang ako kung nagagamit ang Magnum C. Yung pagkadoong ako sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ako nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Naparapod.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa man galami kauna, no?
7: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro. Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
11: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
12: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Que vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: Mabaging Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, ipagpatawad mo po ang aming pagkakasala at igawan mo po ang iyong awa. Minsan pa sa gabing ito, labis ang aming kagalakan at pagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinagtagumpay mo ang araw na ito. Salamat sa mga taong inihalal mo upang makamit ang ikabubuti ng aming bayan. Salamat sa mga taong kasama namin sa tahanan upang mapanatili ang aming kagalakan. At higit sa lahat, maraming salamat po sa mga taong walang sawang nakikinig at sumusuporta sa bawat programa ng FMR. Naway ang iyong masaganang pagpapala, kapayapaan at pagkakaisa

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Vibes Morning. Ayan. Ayan, mata na. Ayan, good morning mga ka-vibes, mga ka-pamilya. FM or favorite music radio, ka-pamilya ka-vibes. Happy Monday po! Gustang imo ang weekend mga ka-vibes? Alay pa ba ka di ha? Kaya kung ready na ka, mo ready na po bidri ah ha? Tagan tamuog ka ng special alive energetic and whatsoever ha. Ayan mga vibes, kung nakasi mo sakin na no, pasakaan na yung volume kung nakasi yung balay. Pasakaan ang volume diya sa tuwang radio diya. Kung ikaw nag-andam na diya, nangapin na diya, oh sige pangapin na mo diya. Ay, good vibes morning na mga vibes. So, na po si DJ Batzo yung naglanog-lanog sa inyong mga radyo karoon. So, na nag-tune in karoon sa 101.9 FM or Davao City. Ayan, good morning po. Good morning din sa 89.5 FM or Davao North. And also din mga vibes sa mga naminaw ko sa 96.7 FM or Davao de Oro. Ayan, good morning sa kuwang uncle yan, no? Call Jason. Morning. Okay ka ha? Jason. Yeah, good morning kang Jason or Buda, Tolis Rosales and Kabudoy Paz yung mga ka-vibes. Huwag sa iyang mga kaubanan diyan sa FMR Davao de Oro po. Ayan. Mayong paglanog-lanog diyan sa mga ka-vibes o kapamilya to diyan ang side. Huwag sa Tanan Davao Region Lodzon Visayas Mindanao. Wow, grabe po na. Isang tapa ka sa gawas. Sa mga minaw ka din sa tuwang FMR Philippines app. Pwede may download ah. Download nyo sa Play Store mga ka-vibes. Madunggan mo yung kasa ka man sa kalibutan. Ikaw na sa gawas. O, oh, diba? Dunggan mo sa patsoy. Ayan na po. Matag-butag sa kabagong sugod mga ka-vibes. Sa kabagong oportunidad o sa kabagong rason na para mo padayon. Padayon lang kay mamayong-mayong butang. Nagpabot syempre sa mga kugihan nga tao. O ka ng mga positive nga tao, di ba? Mayong butag o mayong pagpangandam sa usakanandot nga adlaw. Ayan mga vibes, good vibes morning. Isa ka oras to gato nga tayo mag-uban-uban mga vibes. More music, more kwentuhan, more energetic feels. Ayan. More kapalaran, di ba? Dali lang sa itong programang Good Vibes Morning with DJ Batsoy. Ayan, tune in lang mo drama ka-vibes. Saan kayo maghawa mga ka-vibes? Anong pakusigin ninyong mga radyo di ha? Huwag kang umalas! Kasi nandito na ako ha. Huwag ka nang umalas. Sige na. Anong oras po mga ka-vibes? 4:19 in the morning.

FMR, favorite music radio, 101.9 FMR Davao in 89.5, FMR Davao North in 96.7, FMR Davao de Oro. Ayan na po mga ka-vibes, sayawin na! Sa mga morning person di ay, good morning sa inyong tanan, mayong buntag sa inyong tanan, hawak mo ang... Hawak mo ang beat. Ayan, good morning sa tuwang mga sukintik paminaw karon sa namino karon sa 101.9 FMR Davao City. And good morning po. Og sa mga tong mga amigo diyan ang drivers karon na vibes, no? Mayong morning sa tanan, ha? Ang mga suking tigpaminaw sa Davao International Airport, mga vibes, sa mga taxi drivers po natin yan. Ayun, morning po sa tanan. Good morning! Happy Monday po! Salamat sa pagpaminaw. Ingat-ingat sa pagpasada sa mga nagamina po karon. Sa mga truck drivers, sa mga bungo drivers, sa mga bus drivers, jeepney drivers, yan. Sa mga sweet lover, sa driver bida, sweet lover bida. Pero na ako yung special shoutout sa kong amigo, ha. Mga kaubanan ako ni siya sa una sa Arnis. Si... Kayo ka na siya, gahi kini mata. Kayo ka na siya. Mga driver na siguro na siya karoon. Mga nako na siya nga. Huwag na siya nga driver, mga ka-vibe. Alay, shoutout kang Jay Cabaluna. Ayan, ha. Mabanag. Pre, mayong buntag niya, pre. Salamat sa papaminaw niya, ha. O, shoutout po kang Jamar Gabato o JR Abaw. Ayan, good morning po. Salamat sa paglanog-lanog niya, ha. Ingat po sa pagbiyahe. O, kasama mo karoon. Ang happy niya. O, ang happy na mo niya. Ayan, ha. Pagpaminaw na mo permi kaya, timbayat na mo permi, Dre, ha. Jay Pabanag, Jamar Gabato, and JR Abaw. Ayan, good morning po. Lanog-lanog nga sila diyan mga ka-vibes. So asa man sila padulong. Ayan. Good morning din sa mga nas bangkiruhan ka rin. Palingki mga ka-vibes, mga kapamilya. Ayan. Good morning po. Good morning. Good morning. Good morning din sa mga nasa Kapihan, nga Corinderia. Ayan. Good morning po. Nasa Big Shop. Kaupan, Arundili, Makuyapan. Aray ka. Ayan sa mga nag-tune in din karon sa 89.5 FM or Davao del Norte. Ayan buntag po. Sa mga taga Panabos City. Sa mga taga Tadeco. Morning po. Morning din sa mga taga Carmen. Ayan. Good morning din sa mga taga Duhali. Taga Santo Tomas, Asuncion, Capalo. Morning! Kata na mo! Good morning din sa taga Kuan, taga Laak. Ayan. Speaking of Laak, mga vibes, naman ito yung Gikuan na rin. Naigikuan si Mayor Honeyboy Libuanga, no? Kining mga hilig o ka ng mga threat-threat bitaw. Usu-usog mga threat. No? Ay mo kabalaka, mga ka-vibes. Mga nasa Laak ka rin, ha? Kaya pa-kuanan daw na ni Mr. Mayor Honeyboy Libuanga, no? O mga polis diya sa mga eskwilahan diya. Kining mga hilig kong mga tret-tret lagi ba? Yan ang utok, nangaliso na ba, ha? Kaunsa naman mo? Pero sa mga naminaw karon, ha? Mga, na yung mga kwan, ayaw mo kabalaka diya sa Laak, mga ka-vibes. Padaganan daw nag-police ni Mayor Honeyboy Libuangan. Ayaw mo kabalaka, mga ka-vibes, ha? Alerto yun ang atuwang mga kapulisan karon sa mga ingana nga threat nga. So dapat mapangita na sa mga kwano kining mga ingana mga threat, no? Kay matuma pa rin mga ginikanan o kining mga bata sa mga ingana gintaw na ginook ko, eh. Ay nako. Ay mo kabalaka di asa Laak, ha? Dabaw de oro mga vibes. Kay sunan dayon na ni Mr. Mayor Honeyboy Libuangan. Ayan. Morning po! Morning din sa mga taga-sawata, mga ka-vibes, mga kapamilya, o sa mga nag-tune in karon sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ihawak mo na ang beat, ha.
Good morning sa mga taga-Mawab karon. Especially diha sa may sa una mga vibes katong bugoy-bugoy pa ko. Out sa bugoy-bugoy. Karon dai nagbag-o na ka. Wala pa. Sa una mag shot-shot mi sa una na shot-shot. Apil man sa to ang kabataan na no kana mag shot-shot. Oh, naman na mag shot-shot sa una di ba? Apil man sa to ang kuan. Apil na sa to ang we're gonna lifestyle ba? And shot! Inom-inom! Sa una, pag mga may shot, dito may magdiretso sa kuan, kaya na pinakalami nga karinderya diya sa may mawab o. May sabaw-sabaw diya. Amo dyan ang behayon. Ayun nga naman ang mawab. Para lang magsabaw-sabaw mi. Kakuan sa una. Karoon na, wala naman na. Lahi naman na itong lifestyle mga kabay. Lahi na itong dagan sa kinabuhi. Kwarta na ta. Diba? Kwarta na kay dagan kay Ogjun. Dit Ogjun na. Dagan kay Byron na. Ay sas, kinaoka. Masa naman niyo eh. Matsalam pre sa pag-shoutout pre. Asaya, way problema pre. Basta ikaw pre. Gaay. Salam amigo. Ayan. Ayan, address at akbayan sa Tagum City po, Davao del Norte, may buntag po. Ay, good morning din again sa mga taga-Compostela di ay, ayan. Nabunturan, Mungkayo, ayan, sorry. Ay, good morning sa lahat, taga-Pantukan, good morning. Good morning din sa mga taga-Samal, ayan. Address at akbayan sa Tagum City, Davao del Norte, mga ka-vibes, mga kapamilya, mayong buntag! Good vibes morning po. Oras po, 4:49 na po mga vibes. Sapit na alas 5 ha. You need to wake up na sa mga tsikiting diha ha. Pila na punta ha. Sa mga trabahante naglayo pag ginikanan. Gigikangan ha. Layo pag ambot ay. Layo pag gahian. Kaya mo biyahe pag itangis ka oras, 30 minutes. So. Kailangan mga andam dyan ka. Kay, huwag na kay asawa, okay ra. Ah, may muandam. Punog na ka sa boarding house. Oh, na ikaw ra isa. Alone. Like me. Nako. Ayan, maka-vibes, maka-pamilya. Unya, makapuhon, maka-vibes. Siyempre, nga itong main program po nga itong binisi ang horoscope para kaninyo. At ang ino nyo, unya, puhon. Parang tune in lang yapon mo. There is a 101.9 FMR Davao. 89.5 FMR Davnor and also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ay mo gawa mga vibes sa itong oras po. Alas 4:50 na.

0: ini ang 101.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Favorite music radio.
2: Good vibes morning. Good vibes morning.
3: Good vibes morning po mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Itong oras po 5:04 in the morning mga ka-vibes. Siyempre kaga pa naminaw dito sa 101.9 FMR Davao and 89.5 FMR Davao and also sa 96.7 FMR Davao. Di oras yan na po mga ka-vibes, mga pamilya. Hoy, 5 na, hoy, bangon na. Nag nga nga pa kadiya ba? Nag? Ayasig nga nga diya. Mata na diya. Pag mo mata, dili, hawakan ang. Pero din mga lalaki. Oh. Nakoy pamata na mga kabay. Inig mata sa buntag. Unsay unahong gunita nimo? A. Cellphone. B. At Megams. Ay naka. Kasama sa duha. A or B. Go ha. Ay, mga vibes, sama sa mga ingon ganyan, katawa ang milisya ng aras grafis. Kasi katawaan lang po dito. Good vibes morning, nga ni. Katawa ang milisya ng aras grafis, mga vibes, DR na po. Katawa ang first set po, mga vibes, mga kapamilya.

nanano. Basta butiyaw na gano'y ang... Oh. Ninggawas na ang source. Alright. Ayan, here's a word first set po mga ka-vibes, mga pamilya. Ito ang binisay ang horse ko para kanini. Oh. Disclaimer lang po muna ha, sa siyang katawan ng huwag mong seryosohin. Pero mga ginimuhang kapalaran, today! Today ha, today lang niya. Lahi po.

Hi, good morning, John Carl. Mm-hmm. Long time no see, Sir Harrison. Okay. Hello po, good morning po. Unsa'y mga hagit sa pagsulod o relasyon? Unsa'y pinakauna, mga kabayan? Una, responsibility. Duha, oras. Ikatulo, commitment. Oh, una siya. Wala ka ng tulo, ay napaguyab-uyab. Ha? Kung wala ka ng tulo, ayaw paguyab-uyab. Ikabot ka, mga Ares. O siyempre, huwag kay kwarta, ayaw paguyab-uyab. Ay, ako. So may pakaunin mo yan ng uyab? Kikwik? Isaw? Pero naman yung nga mga vibes, dili man ta mag-matter sa kuan. Pero anam gina mga vibes, so practical lang ta karon. Dili man kay perminting wati kwarta, wati pakaon. Responsibilidad na to na mga vibes, mag-uyab-uyab ta mugasto gyud da. Dili pwede nga, dili mo gasto oy. Pagpapangayo kasi kwarta sa mong mama niya, gaston sa mong uyab. Hoy, bakos! So, ating numero sa mga Aries diya, 582, and yung malaki color is yellow-green. More naman dyan sa mga Taurus. April 20 to May 20, masulbad ang ginagmay nga problema. Ayan. Ayan po mga ka-vibes. So, sa tanang problema na to karon sa Pilipinas, sa imong kinabuhi, sa tanang problema na agunay salasyon. Depende rin na sa pagdala sa tao. Sa kanya pag sulbat siyang mga problema siyang kinabuhi. Kung nakay utang, di ka katulog. Ingat mo yung utangan nga di ka kabayad. Aron siya ang di katulog. Ano-ano kasimple. 149, ang laki numbers mga Taurus, yung laki color is color red. Good morning naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21 mga ka-vibes. Maghatag ka og kalingawan sa kadaghanan. So, entertainment. So, isa ba ka? Isa ba ka? Kaning macho dancer? Macho, isa na, content creator? Ano ba yan? 7, 3, and 4, mga Gemini, yung laki numbers, yung laki colors, color blue. Morning naman dyan sa mga Cancer. June 22 to July 22. Malipay ka sa mga kabut ni mong desisyon. Malipay ka sa nakabut ni mong desisyon. Kabuto na ng desisyon dyan. Kailangan ako kabuto ng mga desisyon. Okay, para dili ko malibog sa kong mga... Ito mga ka-vibes, ako ng mga desisyon. Small ka ng mga desisyon in life. Tanti mo na yung mga ka-vibes. Wala kaya saktong pananampalataya? Wala kaya saktong huna-huna? Wala kaya saktong... So tawag ka na. Kanang kaalam. Ganyan mo madadali ka ng mga decision in life, decision na ginagmay. Kasi ka isang decision, wrong decision ka na ruin your life. Or basta, mano na siya. 295 mga Cancer, yung lucky color is brown. Morning naman dyan sa mga Leo. July 23 to August 22. Malinawon ang dagan sa imong adlaw. Ay, kanya akong ganahan. Kanya akong ganahan, mga kabayan. Gusto na kung malinaw yan lang yung dagan sa aking buhay ngayong Lunes. Gusto na kung kanang hapsay. Why samok? Maroon na akong ganahan, mga kabayan. Hindi ko ma-hassle ba? Gusto ko kanang peaceful lang ako ang utok. Ako pang huna-huna. Ako ang mga akong heart. Walay kakulba. Ayan na. Malinawon. So lang ko matulog. Huwag mo mata nga mukaon. Ganyan. Sana on. Yan. 816 yung lucky numbers. Yung lucky color is kind of blue. Ano naman ito? Leo naman ko, diba?

na itong first set mga vibes, mga pamilya. Ito ang binisay ang horoscope para kaninyo. Napatay final set sa itong musunod. Oras po, atong oras po, 5:13 in the morning.

0: Ang FMR. Favorite music radio. Good vibes morning.
1: Good vibes morning po mga ka-vibes, mga pamilya. Itong oras po 5:17 in the morning, mga ka-vibes. Siyempre, ikaw kapo na Minaw, this is 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davao, and also sa 96.7 po, FMR Davao de Oro. Oh, yeah. Yan po mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Uy, pamata na mo yung taon, no? Alas 5 na, oh! Uy, mga gentig, mga trabahante niya! Mata na mo! Yan! Sundan na nato ito ang second set, mga vibes, mga pamilya. Ayan na. Ay, muraga. Na kulangan ta kanina dahil. Dapat sa Virgo kung mag-end. Good morning sa mga Virgo po. August 23 to September 23. Kalit ni mong mahinumduman ang karaan ninyong memories. Karami ito, nagkaon ka mga vibes. Kaon ka. Kaya trakag. Ikatawa ito kalit. Ay! Sure niya. Tokan na kayo. 4-7 in lucky numbers and lucky color is forest green. Good morning naman dyan sa mga Libra. September 24 to October 23. Migawon ka niya o kalit. Alak! Tapos naman niya akong horoscope. Eh? Pero nang may gugma-gugma. Dito ito nung kuan kita. Ito nung yung kaya nga broke na broke. I'm not broken. I'm just lying in line. Ay, kaya talaga mingawon niya. Diyos ko. 6-2-8 lucky color is lavender. Morning naman dyan sa mga Scorpio. October 24 to November 22, dawaton ang bagong responsibilidad. O dawata na, basi nakabuntis ka diya ha. Kining uban biya. Kuan biya dayon, eat and run. Karan ninyo eh. Kamuha. Pagkuman ninyo, kaonon, mudagan biya dayon. Talikuran dayon ng parang responsibilidad. Ikaw ha, bad kay ka. Dagag maka nailhang naiguan eh. Labo na itong mga batanon nga kuan eh. Ma, anong ulam? Nga. 9-5-1, yung lucky colors, orange, mga Scorpio. Good morning naman dyan sa mga Sagittarius. November 23 to December 21, maayo ang adlaw alang sa pagbiyahe. Walking by the morning sun, raining down and down, and walking down. Kanta gila yan. Mura siya bapag tinga ko eh. 3-6-7 ang mga lucky numbers sa mga Sagittarius. And ang lucky color is Cablo. Morning naman dyan sa mga Capricorn. December 22 to January 19, dunay magpasalamat kanimo gikan sa taong gitabangan nimo kaniadto. Oh, man na kung gingon. Katong gitabangan nimo sa una, wa kalimot nimo ning bawi. Karon ang ikaw na pud ang paldod. Paldod. Hi, good morning King Adrian. Morning kaya muli ni akong. Diba sa pagtanas itong live po. 149 lucky number. Ito na yung color is silver. Good morning naman dyan sa mga Aquarius. January 20 to February 18, ma-feel ni mo ang kalaan. Patay. Tapos na nang ikaw ra isa mga vibes. Tapos na nang ikaw ra isa ka nang wakay kauban. Like nakasa kwarto. Ayo. Wa pa joy kay kachat. Wa anan. Di ba? Like kayo di ba JM Christian Pilite. Pag ikaw ra isa. Naay kayo? Maka-feel ka ganang mingaw. Maka-feel ka ganang memories sa una. Ganun kamura doon sa kwarto. Aray ko! Ay, naka. 2, 7, and 5. Ang inyong lucky color is bronze. Good morning naman dyan sa mga Pisces. February 19 to March 20. Anak pa ni Christian na ay GMO. Astang laya. Laay mo lang. Mga Pisces, February 19 to March 20. Dili magpadala sa mga songog. Kaya mga sungog mga kabayans. Bisag dilit ni mo gusto ang tao, sungugon ka. Maglagot na madyo ko anang, ha? Namiki ka panita, no? Bisag dilit ni mo gusto ang tao, no? Nya, sungugon ka. Nya, mukatawa na ba ka? Siyempre, sungugon ka. Nya, mukatawa ka. Kaya katawanan mo gaya siya kagkuhan. Katawanan mo gaya siya face lock. Nya, sungugon ka. Nya, maglagot dugo ka ng mahingana ay. Kita ko sa pangalan na itong isungog niyo. Ah, 863. Lucky numbers and lucky color is color gold. Yeah. Kumuha na ito ang pinaka-last mga vibes mga pinas. Ito ang minisayang horoscope para kaninyo. Ayan. Wala kayo yung oras po. Okay, salamat kay Sion Tanana sa pag-support sa akin. Happy birthday day sa mga nag-birthday karon August 24, 2026. Ayan, good morning si Tanan po. Ayan, sa mga naminaw karon sa 101.9 FMR Davao, thank you po. Ayan, good morning sa lahat. Naminaw po karon sa 89.5 FMR Davnor. Also sa mga naglanog-lanog karon sa 96.7 FMR Davao de Oro. Again, good morning sa akong mga uncle diha, Jason Arbuda, Tolit sa Rosales, and Budoy Pats. Again, good morning po ta, sa itong mga kaangkulan diha sa Davao de Oro. Wala pa igong oras po mga kabahimes. Sa mga nag-tune in karon, thank you po sa nag-tune in karon sa via app mga vibes. Sa mga wala pa'y app ha, gimingaw mo sa mua, pwede nyo i-download sa Play Store po. Madunggan min yung bisag asa ka man sa kalibutan. Ako naman na milit mga vibes. Uma na po ho na dirigi hapon sa ito ang paboritong radyo ng FMR, favorite music radio, Kavibes. Bye-bye po sa ngalan sa mong station manager, Sir Billy Danrel Dolatre, sir. May buntag po. Ayan. Bye-bye mga vibes. God bless and I love you all.

0: ang gugma, mura na nagkape, init sa sinugdanan, bugnaw sa katapusan. Why? Hala no!
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
4: Basta healthy, happy! Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy.

0: ato ang health tips karon kining text, no, para kang sa nag-text sa undok, good day unsa may akong buhaton nga greater man gigwiter man kudok ingon sa kong doktor pero gusto niya ipabiopsi do. Salamat sa imong pagbasa. Okay madam, palihog kung mag-text mo pag di mo matubag karon, matubag na later, no, i-text ipadala gihapon kay kanang gipang text ninyo morag gihapon tong basihan sa tuang mga health tips na diri pohon. Sa mga gipang greater, pila edad ni mo ma'am, i-text po di ang inyong mga edad ha, kung pila ang inyong edad para nga mahibaluta kung natay mga ideya kung sa atong itambag sa inyo ha. Okay, kung ang imuhang doktor nag-recommend o ipabiopsy, siguro pinaka-list na para sa kuwa lang ha, pinaka-list na nabuhata. Himuasa ning mga natural remedies. I assume sa nag-text ka ron nga na hormone test ka na sa imong doktor tungod kay nga nung naka-decide may imong doktor nga i-biopsy na, no, I assume gi ultrasound ka na sa imong doktor. So ang pinaka the best nga buhatong nim nato mag lifestyle check sa ta. Ayo sa padali og ultrasound sa kaning biopsy kay kung cancerous na mas mukalat dayon sa dayon, so mapugos jud ka og magpakemo, magparadiation. So mao na ato ang panghinautan nga di na siya mahitabo. Pero i-address na to ang lifestyle check para nga dili siya mo grabe, kasi ang ato ang immune system nasa'y kakayahan kung grabe lang yun ang iyang support nga nadawat gikan sa tagtungod, nasa'y kakayahan nga ang mga cancer cells ana mga matay, no, iyahang ipapugngan nga dili makakanat, iyahang pugngan nga maghinahinay kamatay. So lifestyle check ta. Number one, deficient ba ka sa imong iodine? So dapat mukaon kag mga pagkaon nga rich in iodine. Oh, basically kaon tawag mga dahon-dahon kada adlaw. Dahon sa kamunggay, alugbati, mga saluyot, rich in level na sila sa iodine. Taas na sila mga iodine. Taas po na labi na guso, lato, taas po ang lima beans, kanang lima beans, L-I-M-A, papalit na sa mga supermarket, no? Makatabang na sila. O sa mga spices, sa mga lamas, o bumbay. Kaan mo bumbay kada adlaw? Salad, sweet and sour ba ninyo? Butahan nyo kalamansi, butahan nyo gamay ng asukar or honey, asin gamay, or iodized salt gamay. Labi na ang ahos. Add kag-ahos, isabay ni mo na og salad sa imuhang mga pagkaon, no? I-mix ba rin ni mo diha sa imuhang kanon as toppings. Tagtaro ni Pino nga, ipangbutang ni mo sa imuhang kanon, toppings. So, saging kada adlaw, kaon, no? Tag-asa sa lag mga kuan, mga iodine, kaog gamay mani, no? Kaog gamay mga nuts, no? Kanang mga brown rice, no? Mga napo na sila yung mga iodine, mga kamote, nindot ni sa mga pinanga. Ang uba nag-recommend aning cheese, nindot ang cheese. Pero ang problema sa cheese, tungod kay makadaot siya sa imuhang small intestine o makakreate siya allergic reaction sa imuhang respiratory system. So sa mga sinuson, sa mga kabuhiunon, dili maayo ang cheese. Mas nindot ang yogurt. Labi na katong yogurt mga pinanga, labi na katong dili sweetened or highly sugared, grabing asukar nga yogurt. Makatabang usab ang tuna og sardinas, tagas na silag mga iodine. So ang problema mo ingon nga ang tuna dok grabe mo gud mercury. So tinuod mo na kaon lang ginagmay ayo na pud adlaw-adlaw. Kumbaga dili man gud maayo nga adlaw-adlaw ang pagkaon tungod kay ang imong system mismo musulti nga ladang na gani or kanang wa na gani sa appetite, din sa appetizing sa imuha, ayaw gid sa kauna. Ibig sabihin ang imong system wala na siya nagadasig, nag-encourage pagkaon ni ana. Sa mga masakiton, ator pong i-encourage sa mga kauban sa mga masakiton, pag di na ganin na ganahan ang pagkaon, dili na to pugson. Kaya nga naman, dili na siya makataba ang pagpugos. Inoon, night time nga kinahanglan ang mga masakiton, maningkamot pod sa paghimo sa mga gipang advice. Sa panahon nga gihimo na nimo pinaka the best nga imuhang buhaton, diha pa ka makaingon nga ay mali gyud ay ko, ay sakto gyud ay akong gihimo ang gikaon di na gyud pwede. O nay uban pod nga maglangi-langi ra gyud nga dili lang gyud kakaon tungod kay langi igyud kaayo. So mao pani bantayanan nato. So sardinas nindot kaayo, no, ang mercury ani mga isda labi na ning tuna dili kabalak-an. Una, taas ning mga omega 3. Ang omega 3 ang responsible na niya, siya ang responsible nga ang imong lawas makahimo sa pag-eliminate aning mercury nga na-ingest nimo. Labi na pag magpainit ka, ang imong system mupagawas og enzymes para mupagawas sa mga mercury sa imong lawas, no? Ipagawas niya pinagisingot, ihi, pagbawas, unsa pa diha ang kagawasan. So, mao na nga ang uban nga usahay, daghan at agipambiyaan nga pagkaon, pero natingala tang oy nagkaluya man ta. So sardinas, makatabang pod, taas na sa rich in iodine ang sardinas. Makatabang pod ang nakay mga strawberry, tagkas tag mga iodine mga pinangga. Itlog, atangi ang ato ang 30-minute program, aning series, kasi basig matunong mo pagpaminaw sa 10 minutes o sa 10-minute program lang nato, kasi naputay 30-minute program. Nga maisgutan nato dito ang mas ato pang ma-emphasize, no? Mataga ag more emphasis ang ato ang topic. So ayaw mo kalimot usab sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Tungod ka na siya anti-stress formula o anti-inflammatory formula na pag mo-inom ka ani, mutabang siya pag-repair sa imong system nga ang kinipong mga bukol-bukol na to, ang imong immune system dali rapod siya makaregulate niini. Bantayan na to nga, we have naanatay mga immune system sa tong lawas nga mutabang sa pag-address sa mga inflammation. Ang atuan na lang, tagaan na to proper diet, tagaan na to mga supplement nga mu-address sa mga bukol-bukol. Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede inumon 1 capsule 3 times a day. Kung taas ka for 10 days, kung dako kang tao, taas kang tao, 2 capsules buntag o 2 hapon. Walay problema, pwede sa isabay sa mga synthetic medicine, pero ilahi lang sila oras sa pag-inom. Ingana lang ang mga sikreto nga sa adjustment. Ang mga pagkaon na itong girekomenda ganina, naaputo sila yung mga anti-cancer nga mga properties. So mauna nga, dili lang iodine ang gisgutan na ito rito, kundi highly antioxidant puto sila o mga anti-cancer properties mo ng pangaon mo ato ng mga pagkaon.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kumpleto ug sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa pa-premyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa pa-premyo sa EXL.
4: Kaya, it's El Maguay.
2: Basta healthy, happy!
0: Welcome alang sa tuwang ikaduhang segment sa tuwang health tips balitang special health edition. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Sa first segment na to, naisgutan na to ang guiter nga sa lifestyle check kinahanglan kaon jud kag mapagkaon rich in iodine. Kasi pagkulang kag iodine ang imuhang thyroid gland dili siya maka work kaayo. Or ibig sabihin, maggrabe ang iyang pangusog nga mas stress siya hantun muhubag siya. So, nasgutan na itong pagkaon. Now, lifestyle check ayo sa pabayopsi dayon. Kay basi, dali ra na maulian, panahon, imuhang i-check lang imong lifestyle. Ikaduha nga imong tagagpagtagad, basi ang hinungdan sa imuhang goiter, Graves' disease. So, ang inyong doktor, mo-order na siyang blood test sa inyoha para to check kung ang inyong TSH, no, ang ipagawas ni pituitary gland, kung saan siya ka pituitary hormone, nga maupon siya nag-stimulate sa thyroid gland, basig, taas kaayo ang level ni ini. Pag taas ni siya, mahulog ka sa hyperthyroidism. So, maupon ni makapahubag sa ato ang thyroid. Ang imuhang immune system nagpagawas og antibodies nga nasayop sila atake sa imong thyroid gland. Ibig sabihin, na over-response sila, na over-stimulate kay sila, wa sila, no, kumbaga na-hyper sila ba, nakuratan sila. So kung maingon ka, imo ng imagine nun, na nakuratan, kung sama sa imo nakuratan ka, murag na akay nervyos, na akay kulang ba kagtulog, wala i-function in sakto imong utok. So, ang imong immune system, once nga, kasi ang autoimmune is luya ng imong immune system to the point, luya in the sense nga, di siya kaila, hyper siya ba? Naay luya nga hyper, ibig sabihin di siya ka-control. Weak ang iyahang control. So, usa sa imong consider is ang stress. Tulog sa'yo, o usa sa makapastress ka na bitawang managas ang imong stress hormones. Ayaw sige inom og kape, ayaw sige inom og mga soft drinks, ayaw sige gamit sa makapastimulate sa imuha like aso sigarilyo, gamit og sigarilyo. Ayaw sige gamit anang unsa may makapataas og stress hormones. Sige gunahunas problema bayronon ugma. Sige og problema og kahiubos. Oh, grabe na makapataas sa stress hormone. So, usa sa to ang madungog nato. Maingon dayon nga dok, di magid malikayan nga di magka problema. Okay? Ato ano usbon ha? Dili sayop nga magka problema. Dili sayop ang pagkaguol o pagkabalaka. Ang sayop lagi kung magulanon o mabalakanon. Magini ang bantayan nato. Pwede ta mabalaka pero positive nato i-address ang situation. Pagtanaw nimo nga wag yung kay solution o dito ka sa pag-ampo. Mangita kag pag-ampo. It's either mangutana ka o mga friends, mangutana ka sa imong family members o saong pagsulbad o ibutang nato. Worst comes nga pinaka-worst yun nga pati imong loved ones na reject ka o uncapable or incapable, dili capable nga mutabang nimo, then dito ka sa Ginoo. Pinaka-the best ganino, unahang Ginoo. Usahay manggod nga ang Ginoo, ang pulong sa Ginoo, ipaiwit na to. Pareharago na sa practice sa una nga. Ato tag doktor, ang doktor pod, maingon na, sige, ito na yung buhaton. Pag hopeless na, helpless na, maingon na yung doktor, iampo na lang na to. Kay basig milagruhan pa. Balik taron ka na to, iampo una imong doktor, nagiyan sa Ginoo, iampo ni mo sa Ginoo, tagang kagpagtong, ayuhon ka niyo, ayuhon ka niya, kasi ang Matthew 9:22, ang imong pagtuo, mo ay nakaayon ni mo. So, ing ana, no, mo sumala baya sa pagtuon, ang pinaka happy o dali maulian nga mga masakiton, kadtugyong positibo sa panghunahuna, positive kaayo, at the same time, nagaampo, mainampoon. Okay. Hashimoto's disease, o ato ni i-consider. Usa gihapon ni siya ka autoimmune disorder nga ang imuang immune system nagpagawas og antibodies nga iya na pong gitira ang imuhang thyroid nga nihinay na pud siya pagpagawas og hormone, no, kumbaga iyang gi-damage ang imuang thyroid or si Hashimoto iyang gi-damage ang imong thyroid nga gamay ra ang mapagawas sa hormone. Pag ma-sense ni pituitary gland nga gamay kay ang imong hormone sa imong system, si pituitary gland mo pagawas sa TSH para iyang stimulate sa thyroid. So, mahitabo na pod, mo ni hinungdan nga muhubag na pod. Kumbaga, na ay dili harmonious ang nahitabo sa imong system between your endocrine system. So, lifestyle check ta. Tangtanga to ang makapanerbiyos, tangtanga to ang makapastress nga lifestyle. Pangitaa gyud una nga kalmado ka, malinawon, mapasalamaton, grateful. No? So nagtuon ka kada adlaw, nagapangutana ka, nagasearch ka og kaayuhan. Now, kun ang imong greater, huwag mo nimo gi-emphasize kung unsa ba na klase, na ba kay ultrasound, nga gi-conduct sa imong doktor, may bawaan na to kung unsa nga klase nga doktor, nga greater. Kasi ang imuha giingon lang nga i-biopsy. So, possible multinodular greater. So, specify na to daw. Kasi, pag kini ang imong greater, multinodular greater, in this condition, mga several solid na sila or mga fluid-filled lumps na sila ng mga nodules. So, bawal ani katong mga pagkaon nga taagi pang feeds. No, labi na sa karning baboy, mga manok nga gipang feeds, mga lamang loob, taas kay mga cholesterol o mga fats, bawal na sila. Ang baboy naman, ang problema sa baboy, mapainit sa dugo. So, ang imong dugo, magiging unhealthy, magiging feverish. So, grabe siya mo-create o irritation sa imong system. Mauna nga, daghan kang mga sakit kung hingaon kag karni, labi na karning baboy. Ang imong buhaton, iwasi na sila. Okay, more gulay ka, then isda-isda na lang, subak-subak. Panagsa na lang na karning baka, no, ayaw kauna iyang mga taba, magkaon kag baka, katukunod lang kaunon. Bisan ang baboy, mas dili siya tabaon kaayo, mas less ang fats kumpara gyud sa baka, pero as I've said, ang iyahang unod tungod kay nabilong siya sa scavenger, no, tiglimpyo, janitor ni ang baboy, dili siya butpasabot nga pagmukaon ka ani, grabe kini siya ka toxic sa imong system, butpasabot mo painit, feverish ni siya ka sa imong system. Mo na nga magpainit ka sa adlaw, murag yung kag manglimbaw at imong balhibo, alingasahan kay ka, unya mo na nga dali ka sa mga or high risk kay ka sa mga heat stroke, sa mga pag-atakis kasing-kasing, mga blood clotting, taas ka na kay feverish, init imong dugo. Muna, bawi kag tubig, inom tubig. May bawaan nimo pag di ka ka-injure. Muna nga, sa init, biyain na ginaman pagkauna. Pag-learn o bago nga lifestyle pinangga. So, now, timanaan na to nga sa thyroid cancer naman, mas daghan ang benign, no, sa mga pagburot-burot, mga nodules, diha. Sagad yun, benign. Pero, ang uban, nadritso gyud sa pagka-cancer mo na nga lifestyle, kasi ang cancer mga pinanga is abnormalities sa magyud na sa imuhang cell nga nagmutate dito tungod kay naa kay mga substance nga nakaon nga nakapadamage sa imong DNA. Wa na nagkayamukat na dito kay naa ay certain nga mga mikrobyo, mga protein nga mipa-change sa pattern sa imong DNA. Mauni imo ang dapat bantayan sa mga naay greater. Mauna imong doktor para masiguro kung cancerous ba ni, ginarekomendahan ka og biopsy. So, iyan po sa Ginoo kung magpa-biopsy ka. Kay daghan tag pasyente nga naulian raman basta ni change lang sa lifestyle na kupos raman pinangga. So, ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. One capsule, buntag uto hapon, mahilabi na pag masabayan ni mo nag-lifestyle, healthy lifestyle, unya nagkapangutana ka unsay likayan, unya nagtuon ka unsay kaunon, bagong mga lifestyle, no, more gulay ka, na even sa mga repolyo, pwede man ka mukama sa ginagmay lang. Pwede ka ng mga broccoli sa unang mga research ginabawal, pero pwede gina na kaunon pinangga, basta ginagmay lang, moderate lang. Ang imong buhaton, mag-inom usab kag Makabuhay Plus Herbal Capsule plus healthy lifestyle. Dali ka maulian. Una, pag mainom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami imong tulog, diha pa lang daan, dako na lang ang points. Lami in tulog, but pasabot, grabe ang repair, mahitabo sa imong system. Inom dumi, the doctor built-in na yan. Ang doctor built-in na yan. Si immune system built-in na yan. Siya ang doktor, siya ang nag-balance, nag-patay di sa mga invaders nga mukos o sakit sa imong system, si immune system. So, ang imong buhaton, lifestyle yun ka. I-check yun ang lifestyle. Lami ang tulog, oh, okay, dako kayo nag-plus. Unya, pagkaugma, ang ato ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, napagod siya anti-inflammatories. Ibig sabihin, nasa yung rich in antioxidants, kung na mga bukol-bukol, iyang pahinahinayon o kupos. Ikatulo, napagyud say mga cleansing formula nga kung sakit imong kidney, sakit imong atay, or naghubag ba imong atay, naabay nag-inflame, naghubag po sa imong kidney, labi na nga pislita kung hawak nimo sa kidney area, ilawom sa imong gusok, no? Sa likod, sakit gani na, oh, bantayan na. Kaya ang imuhang create na nagpagpanghubag dito sa imong kidney, Pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bisag walay sakit, mag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinangga aron nga malimpyuhan ato mga kidney at tay dugo og lami ang tulog, lami ang pagmata sa pagkaugma, lami ang pagbakod inig kaugma. Kasi na'y anti-stress formula ang atong Makabuhay Plus Herbal Capsule.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy!

0: Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha, timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito natos karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang atong kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas, maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tanggibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula o isa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap inig gawas ana sa imo kamunggay ra gyapon na gulay ra gyapon na sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag, sa udto unya before you sleep inig kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus Capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo, adto na sa imong mga suking butika, bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus Capsule. EXL Makabuhay Plus Capsule adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Kaya, it's El Makabuhay.
5: Basta healthy, happy!
6: May kasabihan. We can't direct the wind, but we can adjust the sails. Sa daghan ng mga hangin, samtang kita magdayag diya sa dakong dagat, di nato mapugngan ang dakong hangin o magrabing hangin. Apan atong ma-adjust ang ato ang layag aron ta makaabot sa ato ang destinasyon. The same gihapon sa tong kinabuhi. Naalantay mga principle nga dapat tun-an para ma-adjust nato ang mga grabing mga pagsulay, mga problema nga atong ginatubang kadadlaw. Na kung di nato ni madaog, mao ni ang muhatod nato sa atong kapildihan ni ninyo ta. Ang 2 Timothy chapter 2, basahan na lang nyo na, verses 1 hanto 13. Kuhaan lang nato ni siya og mga points. Number 1 sa 2 Timothy chapter 2, pangitaag yun ang kusog kada adlaw. Asa man ka nangitag kusog? Kasi pag dili ka makaplag og kusog, mao nay bation nimo nga maluya ka, kabalaka ka, kaguol dili ka happy. Og sumala sa text nga pangita ang kusog diha kang Kristo or diha sa Dios. Imuhang pangayoon ang kusog kada adlaw diha gyud sa Ginoo. Mag-ampo ka. Tagaib time, enough nga time. I suggest binangga ayaw gawas imong balay nga dili ka dasig. Kumbaga, dili moubos og isa ka oras ang gihatag nimo sa Dios ni anang buntaga. Magbasa ka sa Bible, mangayo kag direksyon, mamalandong ka sa mga padasig, unya mag-ampo ka. Pangayog guidance, pangayog kusog. Unya, i-educate pod ang imo kaugalingon nga be strong kanunay. Sama sa mga atleta nga they are willing to pay the price. Kung tanaw nila nga mao nilang abdo nun, gusto sila mudaog. Ang mga direksyon, mga advices, mga bawal, kinihimua, nag-submit, nag-yield sila sa mga disiplina. So dili nato ipangulipas nga dili ka makalikayan ni, di good malikayan, kailami kayo. No, disiplina ang solusyon. Pangayua ang grasya sa Ginoo nga madisiplina ka. Unya, imo ginang abton mga pinagya. Ang 2 Timothy chapter 2 verses 8 to 10, nagsulti nga dapat ang ato ang kinabuhi, sentro gyud sa atong kinabuhi, ang Ginoo. Dili nato kalimtan ang Ginoo sa atong kinabuhi. Natay mga ginahimo, mga ginapangtanaw siguro, natay mga kabisi nato siguro, pero nalimtan nato ang Ginoo mo ni kuyaw. The last but not the least is don't give up. Ayaw gyud og ko surrender. Siguro gikapoy lang ka pero ayaw give up. Tulog lang. Unya, kanta-kanta about sa mga positibo nga mga pagkatakanta. Don't give up. Ayaw ingon kapoy naman kun no. Tugyan tanan sa Ginoo. Ang Dios magaayo ninyo, natong tanan, magapanalangin ang kalinaw, grasya, manaa, ninyong unatong tanan. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science and Lifestyle Medicine, the Ligo ng Dios.
5: Basta healthy, happy!
7: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
8: Iyon Magnon, naguyo sa syudad sa Tagong, 33 anyos. Sa subod ako nagaregla sa 12 anyos pa. Tagabulan na lang ko nagabati sa kasakit sa kumpuson. Nga na ay panahon, dili ko kabarog para moskwela o nadala na hantod sa pagtrabaho. Matungod ni ini inapauli ko. Sa dipatumar sa akong inahan tuig 2023 ni ining EXL Makabuhay Plus Capsule, wala akong magdahong nadako ni og matabang o nahatag na alibyo sa binulan na akong dysmenorrhea. Busa, tistingin ninyo ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa kahamlo sa Balatiyon sa Lawa.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Hi, it's Emma Kumay.
9: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay.
10: Kini ang FMR.

Yes, maayong buntag mga garanggada, ka-vibes ka-pamilya. Ay paglanog-lanog ganin yung danaan mag-umanuman o sub dahang to da ala city sa bundag programa ng Arangkada sa bundag. And yung gawan ganon why paglubad ganon ay dili guapo dili tisoy romantiko lang inyong karangkada karong bundag ha Elmer Dudes Romantiko Tando. Kabanuman ay kuninyo mag-abab sa kamilya hang to da ala Shetty once again. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 24 na sa bulan sa Agosto, tuwig 2026. At ang heto din na ganinyo, mga kapamilya, mga vibes, sa mga nag-una o gulahing mga balita sa sulod o gawa sa nasonte. At ang nahipo sulod sa 24 oras. Alam, kumusta mong tanan? Bango na mo magigalan eh, sa'yo sa kabuntagon ganoon. Sa tanang mga nagpalanog-lanog sa 101.9 FMR Double. Ayong buntag ganinyong dinan. Sa imulkas kita karo may gala, mabati kita dito sa 89.5 FMR Dubnor. Ganananog ka dito sa Dagbayan sa Tagum. Pusta mga taga-syudad sa Tagum. Mga taga-Dabaw, Del Norte, hello ganinyong dinan. Yeah, usap sa 96.7, madunggan kita may gala din na sa lungsod sa Rabunduran ang FMR Dabaw di Oro. Good morning! Yes, good morning! Oras at karon 4 minutos na humarag ilabang ang alasay sa bundang. Musta ang itong pagpanikaisikay ni Magurasa karon magamanang, magamanong, magaindag, magaundong. Mga tatay, mga nanay, mga lulu, mga lula. Sa ato mga suking, mga labasirag, mga labasirog, sigitirag, kutikiro, majikiros, majikiros, labandiras, labandiros. At yung mga rasa nagpalanog-lanog sa 101.9 FM at Dabaw, ilan sang yung mga dial, ha? Diri lang kita mga higala, mga kabahibs pamilya sa 101.9. Mga suki, mga drivers, kumusta? Panayon lang hapon sa pagbahis-bahis sa mga nagkadayang katalanan din sa itong syudad. Mga public utility jeepney, public utility vehicles, PUB, PUG. Condolence na sa guan mga mahinay family no sa pagpanaw sa muang inila. Din na sa Suliman Agdaw ang pagpanaw nga do ni tatay tatong mahinay. Rest in peace para yon si mong malinaon nga pagpanaw tatay tatong og pasubo nga do og simpatiya nga do sa mga pamilya nga mahinay. Ay balo alas tanang mga kahigalaan, mga kaparintihan ni tatay tatong mahinay nga siya namatay o ganghaya na garon sa Suliman Chapel. Diya sa Suliman 1 Agdaw ni nga tuwang sunod sa Dabaw. Ang lubong to be followed, no? Wala pa ang gininiang sked sa gining lubong mangyagal. Basta ang haya nasa ilahang nasa gining Suliman sa kapilya sa Suliman. Daghan na nagpa-abot ganoon sa tuang luto results sa gabi. Adlaw nga Domingo mag-egal. Aminaw mo din na basin usa mo sa mga nakadaog. Tanawa ang inyuhang mga tiket. Unahon na itong mag-egal nga itong Ultra Luto 658 nga dunay jackpot price nga 232,608,532.87 pesos. Ano nga doang winning combination in any order. Number 43, number 34, number 29, number 5, number 41, og number 33. Sa atong Super Luto 649, draw kagabi eh. Dunay jackpot prize nga 25,413,563 pesos.
aniya ang winning combination. In any order lang gihapon, number 47.

Number zero and number zero. Tolo, no? Tolo ka zero. Triple zero. In exact. Well, di na tamay ko in exact order. Ano? Puro ba ni zero? Ha? Puro ba zero? Ibig sabihin ko sa ako, in any order, di puro ba ni zero? Okay? So, triple zero mga kagabuha. Okay? Sa itong easy to luto, 3-digit luto draw, number 15 and number 19 in exact order. Magandang-ganda ang luto result kagabi eh. August 23, 2026. Boy no, 9 minutos na naman naggalabay ang alas 6 mga kabibes kapamilya.

0: Oging okay, inatamaglangan gikan sa 101.9 FMR Network News Center ani agaron ang uluhang tudling sa atong mga balita. Una headline sa balitang lokal, armas ug druga sakmit sa syudad sa Tagum. Tulo ka mga drug pusher, suspect sa Compostela, dakpan sa New Bataan. Arangada. Police officer, duha ka suspect patay sa inkwentro sa balitang regional sa Pagadian. Top 1 City Level MWP na dakpan sa Panabo, Tabao del Norte. Arangada. O giyakap karabani kong uyo gidugok sa mga senior citizen. Arangada. Dugang uluhan sa balitang Regional Police Major ug duha ka tigpaligyag armas patay sa binakbakay. Arangada. Balitang nasyonal, Riza Hontiveros andam na sa 2028 presidential election. Arangada. Matod ni Ridon, testimonya ni Acosta, muduot kang Vice President Sara Duterte. Arangada. Daw nagpahimagno versus immigration consultancy nga nagatanyag og trabaho abroad. Arangada. Mas hugot nga proteksyon sa mga bata online suportado sa CICC. Arangada. Og presyo sa gasolina og krudo mosaka na pod ug mang adlaw agay. Arangada. Balitang internasyonal, 17 ka Pinoy si Ferrer naluwas sa gitirahang drone nga barko sa Black Sea. Arangada. Paugnat sa kusog, mga kapuso stars gusto itakang sa talk show ni Vice Ganda. Arangada. Og sa itong balitang paugnat sa kusog, WNBA sniper Kaitlyn Clark idolo ni Alex Iyala. Og sa showbiz, mga kapuso stars gusto itakang sa talk show ni Vice Ganda. O garon 13 minutos na haman, nagkalagubo ang tagna sa lasay sa buntag. Ani ang atong mga detalye.
1: Arangada, Barangita, Local,

0: Sa detalye sa itong mga balita o na sa balitang lugar. Sakmit sa mga otoridad ang usang kapistula o magapakiti sa gito ang druga human sa gilusad ng pagbas operasyon dito sa Barangay La Filipina, Tagum City ni Adtong Biaging Gabi. Dakpan po ng mga suspek na sila si alias Camilo, 35 anyos, JR, 21 anyos, o Richard, 38 anyos. Sumala sa Tagum City Police Station. Naitabo ang pagkasikop sa mga naisgutan dito sa barangay La Filipina, alas 8.22 sa gabi. Nakumpis kagikan sa posisyon sa mga suspek ang unom kagrabo nga gito ang Cebu nga nagkandidat og 40,800 pesos o sa ka 3516 pistol og upat ka mga buhing bala. Gihikay na karon ang kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Republic Act 10 og Republic Act 10591 batok sa mga dinakpan. Tulog ka mga suspetsadong drug pusher o ganadakpan sa gilusan ng operasyon sa kabulisan dito sa New Bataan, Davao de Oro ni Atong Miaging Gabi. Iilas sa kabulisan sa New Bataan ang mga suspect na sila si alias Son, 29 anyos construction worker, alias DJ, 25 anyos, o alias Karen, 25 anyos, usag kababay. Ang mga suspect, pulos residente sa barangay San Miguel, Compostela, Davao de Oro. Matod sa mga otoridad, nadakpan ang tulo at all sa gilusan ng bypass operation dito sa Purok 7, Barangay Kabinuangan. Then nakuha ganila ang 7 ka mga pakiti sa gituhoang Cebu o mga bypass money. Kasamtang ang kustudya karon sa kabulisan ang mga suspek dungan ang pagsaka sa tukmang kaso bato kanila. Ayon sa balitang lugal, nasikop usab sa kapulisan ang top 1 city level most wanted person sa Panabo City, Davao del Norte, binagi sa usa ka warrant of arrest alas 5:58 sa hapon itong August 21 sa barangay Quezon, Panabo City. Sa impormasyon gikan sa Panabo City Police Station, gila ang suspek si alias Bembi, 28 anyos, minyo ug nagatubang og duha ka kaso sa statutory rape. Nawalay girekomenda nga piyansa. Sa karon ana-ana sa kustudya sa Panabo City Police Station ang mga suspek alang sa tukmang dokumentasyon og disposisyon. O gasubay nini gihangyo sa kapulisan ang publiko nga magpabiling mabinantayon og i-report ang mga kaduda-dudahang nga tawo og mga kalihukan aron mapadayon ang kalinaw og kahapsay sa syudad. Tapusang detalye sa balitang lokal, gidugok sa mga senior citizen ang yakap kuyog karaman na gilusad sa opisina ni Davao del Norte 1st District Congressman Di Carlo Uyuy dito sa Bukirang komunidad sa Sawata, Davao del Norte. Uno sa kasadya ang paghatod sa Specialized Caravan of Services dito sa Barangay Dato Balong. Danglit kauban ini ang mga personahe sa Philippine Health Insurance Corporation, Confelhealth. Matod sa buhatan ni Congressman Uy, umong sa mga service caravan nga mahatod ngadto sa lagyo ng mga komunidad ang mga batakang servisyo sa gobyerno sama sa PhilHealth enrollment o libreng servisyong medikal. Nag-iingon nga bring, ha? The office of the congressman Uyo to the people. Dalahon ang servisyo, no? Sa iyang opisina nga dos magkatawan. Okay? O, manay nindot nga gipaduol nga to sa mga tao, sa mga senior citizen, no? Dili na sa payan nga mo anhi pa. Ha? Dili sa siyudad sa Tagum, kaya magpa health check up sa pa, di ba? O diha sa lungsod sa Guan, kundi diha na sa inyong barangay, sa inyong tugkaran mismo. Manindot nga programa at serbisyo sa tuwang congressman sa unang distrito Danha sa Davao del Norte. Agada! Aragada! agad unag langgob sa duang balitang lokal.
1: Arangkada Balita Regional.
0: O, garon sa detalye sa balitang regional. Ihatod sa usa ka police officer ang iyang kinabuhi tungod sa iyang pagpatuman sa balaod samtang duha ka giingong illegal firearm dealers patay sa nitabong pinusilay. Atol sa bypass operation sa Purok Malipayon Barangay Dao, Pagadian City sayo sa Domingo nitong August 23. Iila ang pulis nga si Police Major Ayman Kusayma Pantaran, 35 anyos intelligence officer sa Pagadian. Samtang gila ang duha ka mga suspects nga mao sila si Johnny Bravo Gomez o Jerry Bravo Gomez managsuon. Matod sa investigasyon sa kapulisan, kalit nga mapabuto ang mga suspect, ilahag mga armas di ang ilang nasuta nga mga law enforcers ang ilang katubang nga mihatod ngadto sa pinusilay. Gidala si Pantaran sa Mindoro Medical Center apang deklarang patay alas 12:50 sa gadlaw. Namatay usab ang duha ka mga suspect tungod sa mga samad pinusilay. Gisiguro na sa mga otoridad ang lugar o giproseso sa forensic personnel ang crime scene.
1: Arangkada.
0: Managingon nga dili lalim ang trabaho sa kapulis. Di ba? Agad, naglatay sa lanot ang ilang ginabuhi mga gala. Kaya kung naay sila i-bypass, na sila i-raid, na musukol, na na mga armas, di ba tumiingon, hindi sila kabalo mamusil, nagagunit na sila armas eh. Di ba? So, umuna nga, delikado kayo ang kinabuhi po sa mga pulis mo. Tari po, tanawon po sa uban ng mga trabaho sa itong mga kapulisan.
1: Arangkada!
0: Ang detalye sa balitang regional, patay ang usa ka opisyal sa pulis. Mga katong detalye sa balitang regional. O, garon sa duang balitang nasyonal. Detalye sa balitang nasyonal, gianggong ni Senador Risa Hontiveros nga nagandam na siya sa pag-ayo alang sa posibilidad nga mulunsad o mulangsad pagka-presidente sa 2028. Dunga ni Aning Nini, gawang ni Senador Hontiveros ang oposisyon nga magkahiusa aron musuporta sa usa lamang ka kandidato nga muparang kang Vice President. Sara Duterte ko galing magkalusot ang ulahi sa giatubang impeachment. Sa usag ka pamahayag dito sa Iloilo ni Adong Biyernes. Ibutiyag sa senador nga kasamtangang gipakusgan niya ang iyahang organisasyon o makinarya. Sa politika, kapin usag katuig una ang sunod nga presidential election. Bisan pa niini, itinaw ni Hontiveros gaandam siyang musuporta kung dunay laing manok ang oposisyon alang sa nasudnong piniliay. Gawas nila Hontiveros og Duterte, ibani og bod nga lagmit mo kandidato sa 2028 si kani Vice President o kasamtangang Mayor sa Naga City, Camarines Sor Lini Robredo.

0: Maski pakusgan pa sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o ICE o kon ICE kon CICC ang proteksyon alang sa mga batang Pilipino nga naa sa internet batok sa online grooming, exploitation, radicalization o uban pang hulga sa digital space. Sumala pa ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso. Importante nga dunay klaro o ordinado nga lakang ang gobyerno arwa siguro nga ang mga social media, messaging, streaming, online gaming o uban pang digital platforms mutuman usab sila ang responsibilidad sa pagpanalipod sa mga minor de edad. Nagapahimag na usab ang CICC kon mamahimo nga mas hugdan pa ang aksyon patok sa mga online platform nga dili musunod sa gipatuman nga child protection measures. Lakip na dinhi ang restriction ingon man suspension sa ilang access dinhi sa Pilipinas kun matugutan kini sa balaod. Alang sa ahensya, gusto nilang ipadangat nga ang kaluwasan sa mga bata online responsibilidad sa tanan. Kinahanglan magtinabangay ang gobyerno o mga digital platform para mahimong mas luwas ang internet alang sa matag batang Pilipino. Arangada. Oras magrangkara, 28 minutos na humanaglabay ang alasay sa bundar. Katapusang detalye sa balitang nasyonal, laing hugna na usab sa mahal nga presyo sa gasolina o grodong musugat sa publiko ugma. Sumala sa price monitoring report sa Department of Energy, mupatuman o gikan 2-3 pesos nga usbaw sa presyo matang litro sa krudo ang mga oil companies. Gikan piso hangtod 2 pesos pod ang pagmahal sa presyo kada litro sa gasolina. Samtang sa produktong kerosene kun gas, musakang presyo gikan piso hangtod 2 ang matag litro. Matud pa sa Department of Energy, ang maong price increase gumikan sa padayon nga pagsirit sa presyo sa global oil market tungod sa nagapabilin nga tensyon sa Middle East o sa Strait of Hormuz. Ano ganun-ganunan nila pa sa inland? Ha? Ang padayon nga tensyon din sa Middle East, no? Nagulain silang pa sa inland. Laida. Sauna ni. Gamay ra kay sweldo sa mga tao nya taas kay gasolina. Mo din makita sa to ang gobyerno ba? Arangada. Alas 6:30 na gitong oras, mga kabayan, mga kapamilya, mao gatong naglangkob sa balitang lokal, regional ug balitang national. Sa doon na pagbalik ng ito ang balitang international, balitang sports ug balitang showbiz. Uman lamang sa pipila ka mga pahinumdum gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C capsule o kape. Tapos di ba ito gamay, nawala yun. Kalo si Senior, nawala yun. Munang bintin niya na ko nainom, kadadla yung frenom. Kesa kadlaw, kapag kawinom, kalima ane, Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin niyo kung gusto niyo. Pero lamiyag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rose Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: Balik na mag-arangkada sa ito ang Arangkada Balita sa Buntag. Samtang itong oras, karoon 32 minutes na umanaglabay ang lasay sa Kabuntagon.
1: Arangkada Balita International.
0: Okay, sa Balitang International, 21 ka mga minero ang naluwas sa pagsunog ang gidirahag mga drone. Ang duha ka mga barko di karga samtang naglayag sa kadagatan taliwala sa Ukraine o Rusya. Ngayon miaging adlaw. Sumala sa 19 Maritime Organization, naitabo ang drone attack dito sa Black Sea. Dihang gipabuthan sa mga unmanned aerial vehicle ang Liberian flag nga MV Anna 5. Ikataho nga siyam ka mga drone ang mitugpa sa barko o gadayog mibuto gibresulta sa pagkasunog. Gumikan sa dagong damyos o paspas nga pagguyanap sa galayo. Napugos paglukso sa dagat ang mga tripulante o pagbiyagikan sa barko. Swerteng naluwas ang mga crew sa MV Anna sa laing cargo vessel, ang MV Elena. Apan kiniusab ang gipunterya sa mga drone paglabay sa pipila ka mga oras. Wala pa masayre kung kinsang responsable sa maong mga pag-atake. Nasayran nga 17 sa mga tripulante sa may sa MV Anna ang pulos mga Pilipino crew. Agoy! Lalim ang kwan kinabuhi sa mga seafarer karon nga mga Pinoy mga gabibes no sa padayong gubat karon sa Russia, Ukraine, US o gining Iran.
1: Arangkada Balita Sports.
0: Detalye sa balitang sports, super excited na sa iyang pagbalik sa showbiz talk show si Vice Ganda. Sumala ni Mimi Vice.

0: giila ni Alex Yala isip iyang katugbang nga atleta ang sikat nga basketballistang si Caitlin Clark. Kinamay tubag sa 21 anyos nga Pinay Tennis Ace dihang gipangutana kinsa iyang matawang nga idulo sa natad sa basketball labi na sa National Basketball Association kon NBA. Og ang pambabaing tumbas nini nga mao ang WNBA. Matud ni Iyala nga wala gano siya'y na ilang player sa duha ka liga. Apan sa WNBA nakita niyang kapareha ang sharp shooting guard nga si Clark. Gani iya pang gitawag si Clark sa publiko pinagi sa pagtimbaya nini og pag-ila sa iyang pangalan. Sa dumalitang showbiz, super excited na sa iyang pagbalik sa showbiz talk show si Vice Ganda.
1: So good!
0: Sumala ni Mimi Vice.
1: So good!
0: Naghinam-hinam na siya nga musabak sa hosting. Pinagi sa iyang trademark show nga Gandang Gabi Vice. Matud pa sa...
1: I feel nice. The sugar is fine.
0: Unka Bugabol Star. Gusto niyang isalang dayon sa interview ang mga Kapuso Stars. Apil sa mga artista sa Kapuso Network na buot niyang itakang sa iyang show mao sila si Marian Rivera, Alden Richards, Heart Evangelista o uban pa.

Mga kabayan, mga kapamilya, mga garangkada, mga katunag langkob sa kinitibukan sa tuwang balita. O arangkada balita sa buntag sa adlaw kita nga Lunes, pitsa 24 sa bulan sa Agosto, tuwing 2026. Gikan na lamang sa FMR Network News Center, Princeton Lin, mamuang news writer, kung kapas si technical production staff, si Tulit, si Paz, si Jason, o si Harrison Cerillo. Ang buwang station manager Billy Danrel Dulotre. Balik ko niyang taot-taot, bigalas pagpadayon sa kaduhang segment sa itong pagpanagbanuban sa Arangkada sa Buntang. Ako si Elmer Dudes, romantiko tamdog, magingon pag magbinantayon o magpagkabanat sa mga nagsamtagang isyo o mga nagunang mga balita.

Yes, balik tayo mga Granggada sa Dugabag para gumanuman karoon sa tuwang programa Aranggada sa Bundang. Bilang gihapon na giniwang Garanggada Garon mga kabayams kapamilya Elmer Ducho Romantico Tandog and Talaidog Lagi na morning. Again, mabati kita sa 101.9 FMR Dabao. Magbuntag si Tatay Mario Montenegro. Ganun na isa naglanog-lanog din na sa flyover Agdao. Naghimo di ag rubber bushing. Okay, may buntag ni Tatay Maligro ha. Paglanog-lanog, ganun na idea. Diya sa Barrio Patay ha? Kusog ang 101.9 diya. Basta ganun tanang tagabar pa Agdao. May pag lanog-lanog. Salamat sa inyong pagpaminaw nga taga Bolivar. Hello ganun tanang Destoril usab. Dugang Ason ug Leo Gurayag minaw sila garon. Salamat sa may barangay Binugaw Turil. Og ngadtogang Irineo Boyet Galaw. Nunay na minaw din na sa Gabayan Tibungko. Adun tanawon tong iyang guan sa to. Namina gada sila dahil sa may Makabayan Makabayan Tibungo. Lamad kayo sa inyuhang paglanog-lanog din na sa mga Galaw family nga tukang Irineo Boyet Galaw o kang Francisco Iko Galaw o Crescencio Sincio Galaw. Lamad sa inyuhang pagpaminaw. Kusog na kayo din na sa Gabayan, Magabayan, Tibungko, Laminag, Adlong, Domingo. Grabe ang mga silingan, kapaka-paka. Ginaniya ang ginaniya ang 101.9. Lamat na! Lamat sinong ganun na yung pagpaminaw din na napita. Doon na na lamang kita 17 minutes mga kapamilya, kabibes. Bago mag alas 8 sa buntag, itong isgutan kining usa ka pulis sa Visayas. Nga humaniya pakasli ang iyang asawa, no? Iyahang gibiyaan, no? Nagpagawas karon ang Supreme Court nga ang paglapas sa gisaad sa kasal sa kaminyoon bago lang kasal ba gibiyaan na dito, no? Magkatong divorce sa kwan kisa ganitong inilang mga personahe sa US nga gikasal sila karon pila ka oras nagdivorce. Ha? So diri sa tua sa Pilipinas wa man tay divorce, no? Annulment man lang adto din eh. Pero naay usa ka pulis sa Visayas magigala nga nagpakasal. O niya pagkabuntis sa iyang asawa, iyang gibiyaan. So nagpagawas karon ang Supreme Court nga ang paglapas di ay sa gisaad sa kasal, sakramento sa kaminyoon, mahimo ng criminal violence. Ha? Mahimo ng ansa?

0: Wala dahil sigit libunaw garon mga gagabo ano. Sagat do. Baga na po itong itlog.
1: Pinawa!
0: Di ko kadritso kay na ako'y kuhan. Na kami importanteng lakaw garon. Okay? Sa kuhang bata. So, balik ta! No? Kung magpakasal di ka karon, pakasal ka, nabuntis, biyaan ni Mudritso. Paglapas sa gisaad sa kasal sa Kaminyoon, mahimo ng Criminal Violence ubos sa Republic Act 9262. Gipamatud-an sa Korte Suprema, mga kabaybs, din sa tuang nasud Pilipinas, ang pagkabilanggo sa usa ka pulis, pulis man siya, sa Bisayas, tungod sa paglapas sa Republic Act number 9262. Kung nailahan nga Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Human niya matud pa, kalit nga gikansilar o gikuha pagbalik ang ilang aplikasyon sa marriage license samtang mabdus ang iyang pares niini nga usag ka maestra. Agoy. Sumala sa desisyon sa Korte Suprema mag-ingala nga gisuwat ni Associate Justice Ramon Paul Hernando niadtong Hulyo 29, 2026. Bisan pa man ang yano nga paglapas sa gisaan nga kasal o gitawag og breach of promise to marry. Di ba? Suwa pa na ni sa gikasal, gisaaran pa nga kaslon, buntis ang babae diay. Okay? Gisaaran lang siya nga pakaslan. Gisaaran siya nga pakaslan. Wala pa sila gikasal. Okay? Namali ko ganina. Okay? Wala pa din siya makasal. Gisaaran pa lang ang babae nga pakaslan ta ka. Ayaw ka bala ka. Kay ibundak na ko tanang mga bituon sa kalingitan. Aron dili ka mabuang. Gisaaran nga pakaslan mga igala sa usa ka pulis ang usa ka babaeng buntis. Apan kalit niyang gibawi ang iyang gisaad, ang iyang gi-apply, nag-apply na sila simbahan. No? Nga magpakasal na unta. Pero kalit niyang gibawi sa usa ka pulis. Dili giisip nga krimen ubos sa civil law. Ha? Wala na siya giisip nga krimen ubos sa civil law. Ang pampublikong pagbiya o pagpakaulaw sa usa ka hinigugma, pinaagi sa paggamit sa proseso sa kasal aron maghatag og grabing mental ug emosyonal nga katakos. Sakop kini mga igala sa gitawag natog psychological violence. No, sa Republic Act 9262. O mas nailhan nga Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Unade kay sa aran karon. Ha, kasluno na mo, nangatubang na ka, namalangin na ka ba? Nigisaad nimo nga sige karong mo ning pizza, maning bulanak, o ning tuigang nga magpakasal ta. Gihikay na ninyo ang papers. No? Ang kulang na lang ninyo, human mo apply simbahan. O diha sa kining mag civil ba? Human ang mga application tanan. Kulang na lang ang sakramento sa kaminyo dahil sa simbahan. Kalit di magibawi ang application. Pwede ka nga kasuhan. Subay sa pagpagawas, no? Sa Supreme Court, mga binating, mga tigpaminaw, kaya kini, sa kapaglapas, sa gisaad, sa kasal, no? Mahimo ng criminal violence ubos sa Republic Act 9262. Asa man isa mo, igo, dito sa kining psychological violence sa kababae. Gihatagan og silot ng hangtod sa siyam katuig na pagkabilanggo og multa nga 150,000 pesos. Ang maong pulis tungod sa gidangatan sa maayong ngalan og kahimtang sa maong maestra. Maestra, pakulawan niya. Ah, dyan na lang kung pakasal nimo. Nausob akong nahuna. Inga na, Brenna. Siguro na ni mga nakasulsol. Unsa ba? Dili na ingon na. Kung dili ka kursunada, mao gyud atong giingon. Kung wa kay gugma sa usa ka babae, wa kay gugma sa usa ka lalaki, nabuntis ka. Tungod lang kay nabuntis ka, magpakasal ka. Ayaw! Pinawa! Ay naunsa ba? Ay naunsa ba? Dako nang binuwang! Ayaw! Ang inyong anak, ipugos lang papakasal nga to sa tao kay nabuntisan ang inyong anak? O na ang iyong anak di ay walay gugma? Yang anong nabuntis man? Nadisgrasya! O sa may pagtuon ninyo, naggagantong sa lalaki kay nadisgrasya, nabanggaan ang imong anak? Ayaw! Ha? Nagdagan ang armas di puigo sa lalaki na banggaan ang imong anak, nabuntis, ningo ng ginikanan, ay na disgrasya. Ayaw! Disgrasya! Sinabutan nila, naman ko nagingon nga, pwede, one night stand. So manang one night stand, aw, tibuok gabi eh, magtinindugay. Ayaw! Nahubog o nakainom sa ilimnong agwa di pataranta. Pag humanilang tagay sa agwa di pataranta, dili sila uyab, nagkasinabot nga magtagay usab sa lawas nung kalipan. Ayaw! Naburos! Naburos ang imong anak. Ang amahan pakaslan. Ing akong anak kay imong gipabuntisan, magpakasal. Nyaway gugma. Kaya di lagi sila uyab. Magbulag ragi hapon. Pero kanin lain nga kaso sa kapulis. Kay mabilanggo sa mga galag siyam katuig ug mumulta 150,000 ka pesos sa iyang pag withdraw. Sila hang kami niyoon nga humana ang mga papers. Nakaandam na tanan apan kalit nga withdraw na igo sa gitawag na tog psychological violence. Ala. Ani karon. Kamo mga lagi isip-isip mo diha kung wa may gugma. Ha? Ayaw mo ditso magpakasal kay nabuntisan. Di ba? Unahunaan ninyo sa makaraghan, dili lang kay isa ka duha ka tulo, kundi thousands. Ninyo hunahunaon ko angay ba ng bayhana, angay ba ng tawhana o lakihan ninyo ang pakasalan. Ayaw. Kaya kami niyoon, dili ka na usap pag sa matod pa sa mga katigulangan, dili usa ka mga pag usa ka pagkaon. Inig sulod si mong baba kung init pwede nimo ikakulipa. Ang gamin yon. Uman kamo makasal. Bug-usun kamo sa usa sa altar sa kamin yon. Di ba? Kamo na gihimong usa. Mag-unong na mo. Hangtod sa kanturan sa way katapusan. Amen. Okay. Ada maguna-una mo dia. Holga nga pusilon sa Simod ni Yusek Castro. Posibleng ikawala sa lisensya o trabaho sa magtutudlo sa Cebu. Agay. Diba? Katong nagpagawa si Yusek Claire nga iyahang ginatumbok, ginapasanginlan, na magita, nakakita magita sa social media, nakadungog magita sa iyang istorya. Nga tanang mga maiya maging general ang mga maestra nga dili maayo ang pagtudlo ngadto sa mga estudyante, hinungdan nga nahimong bayolinti ang mga estudyante. Unya karon iya na pong gibali. Yang gibali ang istorya. Adili kuno ingon ana ang pagsabot sa iyang istorya iyang pagdeliver. Di ba? Ay Claire Castro dili man ta mga bulok. Dili man may mga bulok nga dili kasabot sa imong gi pagawas nga pamahayag sa social media. No? Nagkatag karon na may maestra mga higala na may usa ka magtutudlo maestra ba ni maestro o basta magtutudlo nga niingon nga kanang imong baba clear ba ha gabungis-ngis lang na da pusilon ko na bungkag gina siya ayaw. Diba? karon kay seryosong kasong kriminal man diay. Og administratibo ang posibleng atubangon sa usa ka magtutudlo sa Danao City, Cebu. Nga giila lamang sa alias nga Zen. Okay? Magtutudlo ha, wala may balik, babae ba ning lalaki? Mo lalaki siguro na kay magtutudlo man, kay kung babae pa ni magtutudla.
1: Pinawa.
0: I'm just kidding. Alias Zen. O man nag-post og online threat nga giingong pusilon niini ang simod ni Palace Press Officer Jose Claire Castro. Giklaro ni Castro mangingala nga mas bugat ang epekto sa maong hulga tungod gihimo kini sa social media. Din makita kini sa dagang tao og mga estudyante. Tutungod sa maong aksyon, gipahibaw sa opisyal nga posibleng matangtang sa serbisyo agoynoy og makuhaan og lisensya sa pagpanudlo ang maong magtutudlo. Nagpahinumdum usab ang opisyal sa kamahinungdanon sa pagkaresponsable sa paggamit sa online platforms. Ilabi na sa mga magtutudlo nga giisip nga modelo sa kabatanunan. Mao ni giingon ni Claire. Ha? Nga maging responsable ha sa paggamit sa online platforms. Nga ikaw, Claire. Naging responsable ka sa pagbuhi ni mo og istorya. Nga imo ang gitumbok ngadto sa mga matutudlo nga maoy hinungdan sa dili maayong pagtudlo ngadto sa mga kabataan, hinungdan nga nahimong bayulente ang mga estudyante. Ha? Responsable ka to, responsable ka, ha? Responsable ka, wala ka naging responsable ba? Apan sa pagkakaroon, palapag iklaro ni Castro kung mapasaka magini mismo o formal nga kaso batok sa maong suspek nga mga magtutudlo, no? Ingat-ingat, inahinay po tao. Dili lalim. Dili lalim nga matanggalan taglisensya. No? Tanaw itong i-review yung kanunay nga itong magagipang post, di ba? Tanapang dako nga katungdanan sa tuang kining gobyerno. Tres minutos, unabudangat ang alas 7 sa buntag. Kining gipagawas mga gala ni Secretary John Vic Remulla nga ang mga barangay tanod, ang mga barangay tanod na ang ipakatag ngadto sa mga eskwelahan. Kay matud pa ni Sec John Vic, mas nakaila ang mga ginikanan ug mga estudyante ngadto sa mga barangay pulis ilahang mga barangay. Now ang pangutana. No, nahimo kaning diskusyon mga higala tungod kay dunay mga barangay nga gagmay lang intawag mga sweldo. Unya padyutihon ninyo sila didto kada adlaw, Lunes hangtod sa adlaw Biyernes kay mao man iting klase. Pila ba ang honorarium sa barangay tanod sa inyong lugar? Bay mga tanan ko. Nagkabahin-bahin ang opinyon sa publiko bahin sa plano nga magbutang og barangay outpost sulod sa mga eskwelahan og magdeploy og mga barangay tanod isip dugang seguridad. Apan daghan ang nangutana, sakto ba ang honorarium sa mga barangay tanod alang sa dugang nga responsibilidad nga ilang pagabuhaton? Adunay mga tanod nga gikatahong ubos pa sa 1,000 ang ilahang sweldo mga higala kada bulan ang nadawat. Napagani ay mga anak ilang 500 to subuhol. Di ba? Mga igsoon, kababs, kapamilya, gikatakdang mupirma ang Department of the Interior and Local Government kung DILG o Department of Education o usa ka kasabutan aron mapalig-on ang seguridad sulod sa mga eskwelahan. Og lagi, sumala ni DILG Secretary John Vic Remulla, apil sa plano ang pag-deploy sa mga barangay tanod. Tungod lagi kay matod pa pamilyar sila sa ilahang mga komunidad o sa mga estudyante. Tumong niini nga mapalig-on ang seguridad o kaluwasan sa mga estudyante magtutudlog school personnel. Yes, tama. But ang pangutana, pila ba'y honorarium sa mga barangay tanod din sa inyong mga barangay? Mwani na kong pangutan na garon. Sapat magkini. Alang sa ilang mga katungdanan ug dugang mga responsibilidad. Dali ra kay ta moingon nga no kana bang moingon nga gining mga tanod dito ikatag din na sa mga guan, mga barangay, eskwelahan sa mga barangay, tungod kay gininiang pamilyar sila sa mga ginikan, estudyante, mga magtutudlo. Ito ang pangutan naman, good. No? Kung enough ba ang sweldo sa mga barangay tanod. Okay? A minute before, mag-alos 7, mangingala, wala sikid libo na garon. Mas naisan ko sa imong pinahay style. Okay ra kayo paminawon. Salamat, Princess. Good morning. Okay ra man kayo, Jen. Okay, salamat, Princess Rivera din na sa kuan. Tagum City. Belated happy birthday sa imuhang mama. Okay? Lying text. Dogs. Balat sibuyas, sir kayo si Claire. Og siya may istorya, okay ra. Pero ang uban, nahog magog pagpanghulga ang katong gibuhat so sa ka magtutudlo. No? Kani punto ay paabot ito nga tukang Jose Claire Castro, ma'am. Nga, magpunto po kasi mong istorya. Oy, abil kay kanang Jose na ka? Ha? Kulba na ka ikaw? Punto po kay. Kasi surbihon pa na to. Tungi mo hang gipamahayag, di ba? Nga anak din na kasi yun. Luya po sa magtutudlong matanggalan. Pero wala pa na formal ng reklamo at pagpail mga gala. Delikado kung tinudo ni Claire Castro. Oras sa City Uno na mga kamaybis kapamilya. Ito naman ang programang Arangkada sa Buntag. Ang tunog mapuhon na lamang kita maglanog-lanog sa muntak na samang istasyon dili lang sa 101.9 FMR Dabang. Ako si Elmer Dudes, romantiko tandok, magingon walang kapuslanan ang kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye! I love you!

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Ayan, muli po tayo, magbabalik sa ating programang DXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up? Tuloy-tuloy lamang po kayo sa pagpapaabot na inyong mga katanungan sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At nandako muna po tayo sa bahagi po ng ating programa na pinaka-inaabangan po ng karamihan, ang ating texter segment. Dito po kasi natin binibigyan po ng pansin ang mga katanungan ng ating mga suking tagapagsubaybay na kung saan ay magagabayan po natin kayo pagdating po sa inyong karamdaman. Bagamat medyo kapos tayo sa oras, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot ang mga ilang natanggap po natin na mensahe. Sa mga hindi man po mababasa po through on air, huwag po kayo mag-alala. Magre-reply naman po tayo na direkta sa inyong mga cellphone upang mabigyan po kayo ng kaukulang payo tungkol sa inyong kondisyon. Alright, we have our texter, Makabuhay Day Doc Glenn. Matagal na po akong hirap sa constipation. Minsan isang beses lang po ako nakakadumi sa isang linggo. At tanong ko lamang po, paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products sa karamdaman ko? Ruth from Digo City. You know what? Ang constipation ay madalas na dahil po sa mabagal po na bowel movement o kakulangan mismo sa fiber and some of hydration problem, no? Ang kagandahan po kasi ng EXL Makabuhay capsule ng EXL Makabuhay Black Coffee ay parehong nakakatulong sa pag-improve po ng gut health. From Makabuhay plus psyllium has, no? From EXL Makabuhay Black Coffee. Always remember this, ang Makabuhay ay mild laxative effect na natural na pampapagalaw po ng bituka. Samantalang ang psyllium has ay napakataas po sa fiber na nagpapalambot mismo sa dumi. Idagdag mo pa ang turmeric at ginger na isa sa mga key ingredients po ng EXL Makabuhay products na may digestive enzymes na tumutulong sa pagpapabilis po ng gut motility. Lagundi at sambong naman na nakaka-relax sa digestive tract na tumutulong na i-flush out ang lahat ng mga toxins. Spirulina ng EXL Makabuhay Black Coffee na probiotic friendly na nagbo-boost mismo ng gut microbiome. Sa kombinasyon na ito ay mas nagiging regular po ang pagdudumi at nakakabawas po sa bloating at pakiramdam ng kabigatan. Importante din tandaan ha, uminom po ng at least 8 baso po na tubig sa araw-araw, kumain po ng prutas at gulay na mayayaman po sa fiber, maglakad-lakad o mag-ersisyo at least 15 to 30 minutes daily, magsimula pong uminom at least 2 capsule ng EXL Makabuhay capsule 2 to 3 times a day before meals. Uminom din also ng EXL Makabuhay Black Coffee tuwing umaga at isa naman po sa hapon para sa karagdagang boost ng bowel movement. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Grabe po talaga ang menstrual cramps ko tuwing buwanan po ng dalaw. Namimilipit ako sa sobrang sakit at halos nakahiga lang po ako buong mag-araw. Tanong ko lamang po, paano po makakatulong po ang EXL Makabuhay para sa akin? Kimberly from Panabo City. You know what? Ang menstrual cramps or dysmenorrhea ay dulot po ng sobrang production po ng prostaglandins, isang hormone-like substances na nagko-contract mismo ng uterus para mailabas ang lining. Kapag sobra ang nagiging sakit at minsan nakakapigil sa araw-araw na gawain, buti na lamang po mga kamakabuhay na ang EXL Makabuhay capsule ay formulated gamit po ang kombinasyon ng mga herbal actives na may mataas po na anti-inflammatory at pain-relieving effects. From turmeric at ginger na may curcumin at gingerol na natural na nagpapababa po ng pamamaga at nagre-relax po ng uterine muscles. Makabuhay naman na tumutulong sa pag-regulate po ng contractions para hindi masyadong masakit ang spasms. Serpentina naman na may natural analgesic effect na nagbablock po ng pain signals. Sa simpleng salita po mga kamakabuhay, tinutulungan po ng EXL Makabuhay capsule na kalmahin ang sobrang contraction, bawasan ang pamamaga at kontrolin po mismo ang sakit. Lagi po tatandaan po mga kamakabuhay, uminom po ng maraming tubig para maiwasan po ang bloating. Gumamit po ng mga warm compress sa puson para ma-relax po ang muscles, iwasan po ang caffeine at maalat po na pagkain na pwedeng magpapalala po ng cramps. Uminom po ng EXL Makabuhay capsule 2 capsule 2 times a day, mas mainam pong simulan ito ng ilang araw bago po dumating ang period para ma-prevent ang matinding sakit. Isabay mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee dahil ito ay nakakatulong sa pag-iwas po ng muscle contractions, lalong-lalo na sa panahon po ng menstrual cycle. And don't forget din, gumamit din also ng EXL All-in-One Skincare Oil para sa instant relief at ipahid lamang sa part po ng puson. Kaya huwag kayong susuko sa inyong health journey. Sabi nga sa Isaiah chapter 4 verse 29, He gives friends to the weary and increases the power of weak. Kahit mahirap, ang Diyos ang ating sandigan at kalakasan. Magtiwala tayo sa pumay kapal. Samahan natin ang tamang desisyon at tiyak na makakamit po natin ang mas masigla at mas malusog na buhay. Maraming salamat po sa araw-araw na pakikinig, and always remember that health is a journey, not a decision. Kaya laging stay strong, stay blessed, at magkita-kita tayo ulit sa susunod po na episode ng ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico na lagi po nagpapaalala sa inyo, stay happy, stay healthy, at huwag kalimutan magpasalamat sa bawat araw na ibinigay po sa ating pumay kapal. God bless us all at makabuhay day sa ating lahat.
2: What's up, Doc?
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay kaso dyan ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagdadamit ang Magnum C. Yung pagkadoob na ko sa iyong radyo ka, ay nana, kadadlo ko nagdadamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palatiang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapon na po.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruksete, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: basa pa ba ya akong buhok, oh?
1: Uy, day. Naitulya niya. Panarapo.
0: Dong, wana ba ya ko'y sapot?
1: Naunsa man taon ka. Panuhuton ba'y ka na?
0: Lagot, oy. Dong, wana ba ya ko'y underwear?
1: Ugma dayon, day. Magpalita. Usa ka rosina.
0: Sula, ni mo panahak ah. Uy, mister, ayaw tao na sula imong asawa. Kung wa ka na'y ikapuka, kini ang tumara. Bomberman. O laki, epektibo kini, sulay gani. Bomberman, makapawala sa kakapoy, makapalagsik sa imong lawas, ug mupabalik sa imong basta. Kung loya ka, Bomberman ang tumara. Dong, maligo sa ako ha.
1: Dito tas di pool day, ako'y bomba.
2: Bomberman, kusog mo arangkada. Bomberman, dili ka maloya. Bomberman, ang imong kasaligan. Pusa, kung medyo loya na, ayaw paabuta nga maulawan ka pag Bomberman aron siguradong tunay ikabuga. Bomberman, Bomberman.
0: Dong, bombahi pa ko pi.
2: Bomberman.
3: Sige, sige, awere, awere.
4: Nia na bitaw, dali na diha.
3: Hape talaga de, hindi ana, aaragay.
4: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
3: Agoy, nagasakit sa akong sampot, sima, agoy.
4: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pag yung kang gigunitan, nahagbong pag yun ka.
3: Agoy, kalit magbigol-ngol ko na nga kong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, Sima.
5: Ngol-ngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy nuy, pastilan, magsao na lang kung muarang kada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lulo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
3: Talaga?
5: Kini ang tumara. Kuya Dodge, anti-arthritis tablet.
3: Kuya Dodge, anti-arthritis tablet?
5: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dodge sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ng atong